ye no maka o mutiri mu adwene o modi nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se o si sankrofo no nyina o mu nwie hwe Jeremiah mre no o nyankopon ka kire Jeremiah se on ka kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa o mu wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Unya mra kenka Jeremiah tia dionu wache. Jeremiah 28, 1 to 17. Mreti yentu minkenkai. Na wasori ya jina so. Dia Jeremiah kani nina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebukadneza. Edi mwantumono. Munyina mubenya fahudie. Oye na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamimani mreb. No odini wagro. Umisa diyo kano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunuya eye duye kunuya anonuwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. Tu bubum uwe yeno. Ena Jeremiah kachire nise duye kunuya na uwa bubumu. Nyami beye dadie pa kunuya di atumuku. Untumi bubum. Obe osuo still hane misi agukudru boni biyo muo. I'm trading for omu wa kukudro boni bia. Iti Hanania eka ichiro mani so sedye radisye ni. Sa pepe ped mebu bubabe hine Nebukadneza konwemu. Tio difo Jeremiah kachiro difo Hanania se. Tie e radisma. Ena wama omayi di wongon atu atroso. Enunti se radisye ni. Fe, mi tu efra sa sieni. Afi ube u. Evise waka etriatie etia eradi. Na udifo hanani u afi nuemu. Bosumia etosun sunumu. Arehosa atre difo pi omu uko jemi. Omu si jenu ni ho. Otine ni anodem. Ujise omu jidi pase. Ejebi woha atre difo obe kumwa. Ekombe ye ni ema omu ye nu oma kikansima omu kikanana. Etine ye he the reality of hell. Hell eye kain eye adie ye no kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell amani hunu krum. Bonsem jim. Makum 54 times edionumu 9 in the war King James version numu. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ni kranu ko hell immediately. Na bebiya obe dronu suso oti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Edin kaka asema chira fa Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia ayese na homa odeseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me Yankopon emfa wo boni nchewa. Menua eho na wo yeden okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region. Minim no no su nim me. Oso da hoda osa oyare a chese baby odro na e de pa ese wu anisa okopie baby ni ohun ni se e dom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso odinti e na amo aba ha wo aso odinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha Iti ebra, oka sa chile no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi mo dream, amese ya sorry biya. Ni mo mse, uhu mse uti ya tron chile chile mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adumi ya ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadu ko honu, ubiye na nima ni hu, asafu munu nina boni hurwa wa mutimo wa moyede, omoye. O prayer group bimu wa sorry no mo. Ena, obofo ono sadi no ko, se prayer group na uwe ni ema omoye. To o kanchire ni straight. When your first time, nyamita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Men si hebi yoko deeper life. Men o nime. Bofo nu ni midinye iwe nko. Nyanko pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa, fresofu diyo duno omo mpae mao.
ofre me na mnu bompa ye wie ya wosi me hunie me

kan itinson na de motwere ye no ho de eye ma onipa se omfa ne ho enka oba na jama monti obema bia nya ono ane yire na obe bia nya ono ane kunu okunu emma oyire de ese na oyire nso ma okunu sa oyire ni ono ane ni padua so tumi na emum okunu saa nso na okunu ni ono ane ni padua so tumi na emum oyire momfa mo ho enkame mo ho jese mo ben no ne so se mo betena ho ebre kakra na motu mo si ho amampae bo na afi mo asen ehie mbio na obonsa mo amfa mo ho na mre so anso mo anhwe na ye die meka no okwama fem na nye ohye so na me pese anka nipa nyina yete sa die meti nenso obia wo ono ana dwa che die afi nyankopon obi die ti sei obi so die yade foforo na me kame chile su jafuwa niye kuna fuwa se. Ema wonse wotina hose me. Na se, wun tu.

nenso ne die piti aman hunu pa no ebise ehre so na wo firi mizrima sase so na wa kai wo mizrima sase so frida no wo nkwa na nyina na mwo hu mureka wa wonchen wasase nyina so nenso nso mannam a okune da edikan nwumre no bi nka nkosi anopa nkun twem no wo nkura ewurade onyankopon de ma wo no bi emu yefa ko a ewurade onyankopon beji se ni di ntina no eho na kumtwem no nwumre a owie koto no omizri mfebre no na manu me na di ne fa ko a ewurade onyankopon be kire ho na ade chea wasan akọ ntumadan mu ne nsia na di apiti ne da to son son no nye afahye nhie ma ewurade onyankopon nye adwuma bia adapen so na kanfa da ufrase de kantan krenchi ahye owio mu no na free kan adapen so na di adapen dapona ma ewurade onyankopon bo won sem ayem ya for de ese de wehira wo no na mo ani nyi ewurade onyankopon anim wo no baba e mane wo baba ni wakoa ni wafuna ni lewini a o ukura apunu mu ni ohwo ni ewisia ni okunafo a owo mu fa ko a ewurade onyankopon beyi se ni din ntena no na kai se wo ye akoa mizrim na hwe ye na shedi.